0: Kora TV, uke no zivavi yonbena yena 2026, yoke chini na rano sambi darami, uke chini, hivyo no fure kiboi wakisa, eni kazi na darami, igu wavi ida chini na rio huko, na mama sermavi, isan pana kula sri jamani, wabuara kama hawa idino liba Afrika, zopo juu yeva kama hawa, mena mama seva shono seva yuva, kushana varisa sela yaribo, mandia zivane, wabu.
1: Ndewonu ndio mane egenti uromi onye ji akoko wa kobochi ta nwada chizaram tupu ayamalita akoko wa ko hanuju gero gburugbo ku ndi aworanyi isa akoko ubochi ihe ndi oke nafo iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndi oke akporo ndi esa ka ha lekota ndi oke Weholo, kotora mba ndi mmadu na edo. Nyere ndi polisi inweta nyocha ahu ozugbo. Mmanu olilanya dara ruo $1.81 n'otu bale. Ka mkwekorita udo n'etiti Amerika na Iran wetara ahia ogo. Koma. Ubua, gere akoko wa ndi a ko hanuju. Dokita Messi Obu, akpọla ndị bi na Esan land oku ka ha na ahụ ndị agadi n'anya, na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi, ebe Maazị Mark Ọma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Governor Monday Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara vegetable market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $1.81 bale. Mgbe Amerika na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ n'ahịa akụnụba ụwa ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpiache akụkọ nke anya asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke. Akọrọ ndị esa ka ha na-elekọta ndị oke.

0: stay.
1: Agba akoko nu yin han. Ayajo ojo ifiyaje awon agba lagbaye. Aro wa si ti lo ba awon ara ile Ishan lati daabo ati bojuto awon agbalagba won. Gomina Mande Opebolo ti bu enu ate lu ijinigbe eyi ti o sele ni ipinle Edo, o si ti pase ki won se wadi awon olopa ni ilu na. Agba owo ori epo ti ja wale ni oja agbaye ni eyi ti o je $80 ti owo pasiparo si ti gbera soke leyin igba ti ile America ati ile Iran ti gba lati dawo ogun duro. Wa ni o eje ka gbo iroyin naa lekunrere latari ayeye odun awon agba to nlo kaakiri gbogbo agbaye ni eyi ti ajo sokan agbaye ti fenuko lati ma se idanileko ati ayeye idojuko awon agbalagba ni eyi to ma nsele ni ojo kedogun osu kefa ni gbogbo ododun. Amara ti lo ba gbogbo awon olugbe ile Ishan lati ma fi oju ore wo agbalagba ki won daabo bo won ki won si ma sapinle won. Ninu oro ti o ba oniroyin wa so, okan lara awon onisegun oyinbo eyi ti o wa ni ilu Yoruba iyen Yoruba Specialist Teaching Hospital, Dokita Mercy Obon so wi pe ojo kedogun osu kefa odun ni ajo osokan agbaye ya ojo ayeye ati ma ta awon eniyan ji lori oro idojuko awon agbalagba ti o si so wi pe o si di dandan ki awon eniyan ma ya awon agba si ati wi pe lati daabo bo won. O wa so wi pe bi ese ba beyan ba se toju agba re na ni won yo si ba won nibe. Ninu oro ti re ogbeni ma o mo so wi pe orisirisi awon ipeninja ohun lo ma sele paapa julo ni awon idile miran ti won o ti fi oro sinu nigba ti o ba di wi pe eni naa dagba won a ma fi oju e rare. O wa so wi pe ko ye ki

O so wipe ase ti wa lati odo gomina ti o si pase fun eni ti o je commissioner of police ni ilu na ye ogbe CP Monday Agbonika lati tete bere iwadi lori awon ti o wuru wa yi ki won si fi owo ofin mu gbogbo won patapata. O wa so wi pe ijoba ipinle Edo ko ni faaye gba iwa palapala. O wa tun ro awon eniyan wi pe ojulala kan fi sori ki gbogbo awon eniyan tete ma fi oro to awon olopa leti ni kete ti won ba ti kefin awon wa laabi to ba nlo ni agbegbe won. Owo ori agba epo ti jawale ni oja agbaye si

ati orilede ile Iran ti fokan fenus si oro wi pe awon ti fimo sokan lati da ogun duro lati bi osu meta seyin ni wahala ti bere ti ile America ati ile Israel lo doju jako ile Iran ti ile Iran si fi ibinu ti oju ona ti gbogbo agbaye ma ngba gbe epo wo ilu won iyan e tan pe ni Strait of Hormuz lati gba iwa ni owo eko ti lo soke to si ko ti ko wale ṣugbọn won ti pinu lati fi

0: today on News on the Hour. Thank you for listening. I am Jude Chinenye. Have a nice day.
1: Ege na re kahi ebe sunu oto isan la oto edo remu oto Nigeria rebe oye kona be san radio wa mu owo wa zore babilu wa re kama ho
2: wa bun wa re kama ho bi isan bana kula radio osele nwa re ebe sunu bi urun isan be wa neri wa ye oto agbona rebe Ege na re mi agbu beno no jonre bete na re oto ale becharo Emi no na mege na albo bidra mi akamu banide ani o no ribo no se banu ribo o bebo kiro bo ni ani ina bunichi yegbe afure na rayo o bebo o kiri agi ina bunwa jigbe da afure na ye arino yo gbo gwanu to ina da mi afure karo to eto no se manu no se banu ribo no se anu ribo beti gwavi ayo o kichi Debari $80 we bare na resibo ba weke ejida dobun biara mi ofre kiarwe wo no sama ebi ba onero sele mara ya onero ali ma jo orisi sele oh toto wane kuno sama pe gwa mu ni gbe so kwada su ru ro kide yare ye mana mu no ware ye mi no na mi arba de fe oto na re chiwe na kya lu na re alwa hire bari gbe u kino se ha u kire u breve agar ali vino ser vino na mi arata gi ru wa ru ge ru bi jake ye kuna komu ne gbe ebe no no se ba ki se anu ayo ve kyo ni ebe no na mi lu ge mo bo bi na jara che public gate

0: chemi uki no zivavi bena yena 2026 yoki chemi na rano sembi arami uki chini evo no fure kiboi yokesa eni kaze na rami igu wavi ida chemi no ruhu muku na umma serma wavi esan pana kola asri diwe jaimani wabimara kama wa edino liba fuke zobo jo yewa kama wa mena umma no sewa shono sewa yu wa kushan lwa riso sela yu arivo mandi ya jivane babu
1: Ndewonu ndi oma na ege nti. Oge a bu oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ Esan Binoculars Radio Uromi. Onye ji akụkọ ụwa nke ụbọchị taa Nwada Chizaram. Tupu anyị amalite akụkọ ụwa, ka ọha n'uju gere ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke. A kpọrọ ndị Esan ka ha lekọta ndị okenye. Okpeholo akọtọla mgba ndị mmadụ na-edo, nyere ndị polisi inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 bale, ka nkwekọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ugbu a, gere akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju. Dọkịta Mesi.

ara ile Ishan lati daabo ati bojuto awon agbalagba won. Gomina Mande Okebolo ti bu enu atelu ijinigbe eyi ti o sele ni ipinle Edo, o si ti pase ki won se wadi awon olopa ni ilu na. Agba o

Shaju, ete ka gbo awon koko nuru ina. Awon lati lo ba gbogbo awon olugbe ni ilu Rome. Lati yago fun a fi ogbon alumokoro yi gba owo lowo awon eniyan won to wa ni oke okun. Gbogbo ile to ni se pelu awon elegbe okun tabi awon ti o fi itutu jaye ati awon ajinigbe o ni ijoba ipinle edo ti nbi wo lule lokokan ajo ncc ti bere si se diwon owo eyi ti awon olubara awon yo ma san leyin bi odun mejo wayi o je ka gbo iroyin na lekunrere gbogbo awon olugbe ni ilu Rome.

yi je ikuro ni ipinle edo patapata won a je ko di ninu ipe gbogbo awon agbofinro awon olopa awon to nse ise ofin ni gbogbo eka eleka jeka ni won ti ta lolobo lori oro yi ti gbogbo won si